halaponku ka tebene ko ngavi i nongo dia zu di tinu di ba om tebene ko ngavi ki pada ti di muot do ingko mintong do itia anu ti pihavanan sasavan do vinon diti like a world cup diti om kapasa ko ngavi ti mintong mazado rtm click piovit ovit telepon do piovit ovit om dadi ihono mangaino dia zu download download nung maguno ko da Android na pwede ti nga mongoy na po da iti tia oniti Google Play kada iti o mga na doon mo RTM click iyo na ako na po ko kano mo kinungo do radio ko sa imban boss kada zan tayo ko sa ba VFM maza do RTM click iti nga kano nagimintong do RTM iso RTM duvo. Kapasa naging mamaguno mintong do akon nung onini gya o itya telepon piobit ovit kani dadi aw ababasan mintong kapasa ko naging mintong masada computer bagya nga mga ano po tayo po RTM click diho om kabuhay diho om iyo na di zuhud savat diho kivado home TV radio abal news ka video ka nga vi dadi iyo mo na di zuhud nombo inumintong ko do itya sa Savando Vinon mga ikaw din TV om yung muna de zoo mega ditin no di pihavanan do Brazil o Morocco ni masa do TV okay na kita dia zoo kipada atus apat pihavanan pihavanan do sa Savando Vinon niti on iti ko okito ano da mintong mazado RTM click dadi ihono au tagal mambalay mga ano pa dia zo download di RTM click tapi na ko ngavi bam ba ino diti jam ka baho pero mo no minuto do sebab id pagundo toko tumbazan zo do ano iti ako na po ko na po dan minintong do pihavanan di minso subab di tinu Qatar om Switzerland nga mintong do Brazil om Morocco itia sa Van Dovinon jam ko si Zam do tinu Haiti mi Van do Scotland do jam ko padam duvo do nga daw rin pagunta ko Malaysia Australia mi Van do Turkey ba om tebring ko ngabi magot makinang ko ko hozo pumahis do ginavo kuma di ano iti manokadong do Brazil om nogi do Morocco pumahis diozu kanaw makinangaw ozo di Venita la Juti pigina van di Tomiska pasti sutunan ozo di Este Clemente Bong

Laman jam ka baho do bang mabad minute dong suvan in puguna to ko mo ko moy na da mimbol lete gani akita ko nga gumo nagi iti makikinang ngaw dito na anangan mintong mimbol ano iti ngano sa saban do binon bagya iso kantakan din pamugunan tanod nga we do kugo to ko nga we ako po nga ondom ko iso iti susuzan di tahayin no iso na pwede nga may anangan so da mintong na mimbol na insan sadok mintong zodo Liverpool dito ongay no easy na ako da tanod lago da mintong da mimbol dito kiva iso kome daw ha intangay no din ka ah what na dago aw dinang ko ozan no duhon nga vi di ho da iso iho iho bull piavan ka daw iyak so kondom dito itahay na ba dito nga iha no komedi na ako do mintong mimbul na di iho na nalati ano do mimbul niti do on niti duvo nga po do duvo tuhun miaw do iso no i bul na di iho no kaandaman ko ditahay na di ti tapay ko na di ko mga hansan do on niti hisan ko nga bi do mintong do sasapan do binaon dito tumay mo na po kita di azu dahil RTM click Mazada RTM kiva atus apat tapi havanan kita dia zoom Mazada RTM klik kita baik ngati ba om penakan hozo penga mabi abi nadi kano kinong otok hozo di real bakil.

Dodi sa kapagatan po popi usin iso ikagazat ang kapansiko. Popi po hay tobi mimbalanja. Sampipio ipopion sa ngayon katoy mo gaji om ihobi man nagipalanja o. Sampipio sa kukwang na potpiatus mantad gaji om sa kyo nung awkano potantua iso tadaw om ginungu iman toko popio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.

0: Si Asuau Tomoimo.
1: Dari kemalanan o Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat.
2: Kantor do konsol kumajang pogun yung panahon gisom do tanaw baino.
3: Kinongo, ahal ngawi babaino tanaw diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanu dagay, doin abal kinoizunon kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
5: I-point tunod, if RTM no po.
6: Abal tonibo tadaw bayno.

0: 明日は会おうと思います。
1: Tanda ko no tanaw mananuhod sa son binondo untuk kuprem apat buhan ko onom monikid ton. Pinatantulo ko tinanan kay dasan son binon WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mananuhod sa om papayin kabasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapag yonuan za i omuhig om naging manakaday do kay dasan ginumuan. Muntok taon do po ngay burung padam onom kapanandakan na san global diti tampuanon do pogun Italy ipoin hongkod id Rome. Kiturban ang panandakan diti do mamagatang di mananahod sa umiampay susundi do mananahod miampay au humansan do nununuhusi montok manakaday kaydasan di mamaguno. Id Saba, umay mga kementerian kaydasan Malaysia KKM maza unit ponimungan sa hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE do magutimpu kempen mananahod sa mapanaw id kinizanon kabazagan tuhun. Montok payahan pengganap kapasahumazag id blood bank kota kinabalu tay hongkod sa Malaysia om kawasan nagi manahod sa muntok sosong muhun i otutunan datakaw.

Abda ba na jam, sama ko na jam ka pa hot hong aparong 2 minutes dong suvam it. Pagunot ako, tamani ko nga vita daw minggo ka pa da mapat buhan do ko onom. Tondo bong ay bodo bong pa da manom. Mega tamay mo. Kapasavan kumarat ako da tayin sanan to paingin pa ut ko daid pitanga da taon do bong ay bodo bong pa da manom. Aon apo manan kan ya timpo do tumahib. Niaga ko di sangkon niya po. Minanandak to ko na tadaw. Tay ko, oniti taon do kapapago nga bay no. Iti no, id oniti, id pitanga do buhan do ko onom. Na napongo no, na buhan do kamatan nga kuwa po nga tumasaan zo, kiba po kakumpungan nga vi. Di manandak do kamatan, o pati hambuso no. Pati hambuso no, ko basanan na to ko. Pati hambus hobi nak bisok kumada din sinakagon ka babago ngavi moy do pati hambus kayaan tayaan do itya ko basanan da to ko kiva di ti au koy ho do ano ko basanan da to ko ano ngavi i iho no au koy ho do ano kikizapan au koy ho do ano ngavi linggaman gamay di ko ni mantad no do kababazan mega diti habi na kababazan dahil itya mega na ditya kamatan ditya dahil yun nga bit kayaan na to ko kumain na doko basanan na to ko diti ba wapang nga tapinay ko nga bit kapipasyan na doong suvab kumada tayin sanan mega na kabisa kinovangan nga bit Facebook do Saba VFM mega di Lucy Linda Lidwis Evelyn Rachel andong Junis Lime Woodit Oyos Sylvia Olivia Chen Steven Lojoyo, Tofini Winona, Pisol, Agnes Nining Jaibun, Judy Thomas, Helen Yong, Daria Sinsang, Elizabeth Beth, Suzy Lojimit, Jen Sylvester, Zimito Jipoy, Josie Mindong, Ogumu po, nga bikin obang anti, mega tamay mo, pagihuhusi ko na dapason nga video zu, dahit na id Facebook na Saba BFM. Tapos binay ko nga bi, kano? Kinungot ko pamukapamihisan ko Diyos nga video do longos subab do tadaw bahay na dito kanaw mo kinungaw kinungaw pahit ako Jose Rida Tujas Instimol no pudoh yan.

Hozoli Zimi Poli Hedge Kubot Tamangay Kovosian ga. Bay no kinungoto ko Hozoli Elvenico Alden Alfonsus. Guminabo diaw songuhon. Kasimban boss kadazan. Katawadan tumi na kinungaw. Ang sana hisan ko nga pido Hozo tanga pasid boss kadazan dong subability. Ano kano kano makinungaw.

0: Katohwadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katohwadan, mikot wago deti damin ku kyo.
2: Katohwadan, minikot dein hotel dagay.
3: Pobos no do katohwadan, kumadein isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no do kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko do katohwadan. Katohwadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan do ikot finasi.
4: Tapi nak ngambil kata hodan do mino kinongo do ko sembahan bos kerazan Savavi FM Hansan do nohi ko mino kinongo bino ka episode ed panakan hozo nakano ko do ko payaan ngabi ho bino ka episode ed tiasa savan do son vino untu yo no ati okito dio zu mazada RTM click ngabi kyo bam tebe ko ngabi dai no ko namot kata hodan tu mino mihi do makinongo do dari Kovang dia sudah ngusubab di tiap kesempatan bos kerasan nga mega tamay mo tumi hambus mi ampai di DJ Katrina id kesempatan bos do sina pas periti dari no kolor namo tapi naik ngavi dari petimponon ku izazu mi ampai hozo di Hayden Hansanon swimming izau nakagazat ginawa ko tapi naik ngavi dari no kolor namo hey hey hey tanudo no mintong do sasavan do son binaun to yung World Cup Mazado RTM. Kalau nak muat, hey hey hey, kopi pasian dong sebab.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi kabalahat siyaran Bajaw Hiling Sam. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sirup, abulia kasuku 900 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sirup into ra wayaan ngayon, wangon ngayon ang indang ang malasa ra lompor no sirup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihu. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Gabi na lamin oro itili pa kapag ama to po tiyak rin ay norakaw na kawang kining oramon ng dalong kasaluan na hunumura sa Bab FM. At ako rin ito kaming kanang kining oramon ng dalong kasaluan na hunumura sa Bab FM pa kapag kaka. Ya oras ka na yung muni kura dua rimbay ko na pagkiningan taga na rimbay-rimbay kasaluan na hunumura sa Bab FM. Malo nomino yan na rimbay kasa no. Rimbay yung tari Paulinus Alicius alias Mala rimbay ninggalan ramayan takaw. Suno na rimbay ni Albert J. Pangal rimbay ninggalan ng Hydro Numansam.
1: Oro anak rara tikop nutana umana po ratukir-tukir no tahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Oro hino inuma vatiko no inan kapiahan tikop nutana WHO rapaintalang tatandu paningkuanangan rasiyong nu anak rara ko napasingkot poyo rakalimana nu ulun asuang rakakasipan suang nura ko nangampin amanak rakapiahan ra ulun bokon. Pada tahun 2006, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno, ra rum. Pangapuan itu binalan Yohino ampahuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, o nanalinggapu ra kapiahan no ulun bokon. Ras Sabah, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan Raja Dual Pinatandul, kampen anak lara rakukula intok pinatikali.

Orau anak rara tikop nutana uma napuo ratukir-tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Orau hino inuma pavatiko no inan kapiahan tikop nutana WHO ra paintalang tatandu paningkuanangan ra siyong nu anak rara ko napasingkot poyo ra kalimana nu ulun aswang ra kakasipan suang nura ko nangampin amanak ra kapiahan ra ulun bokon. Tahun 2026, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno, ra Rum. Pangapuan itu binalan Yohino ampahuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, o nanalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Ras Sabah, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan raja dual pinatandul, kempen anak lara rakukula intok pinatikali.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman ra

di Quatara.makisap.switzerland anak ibolam koki anakanuh.pinapagul montok.gol penyamaan isa Qatar iso iti Switzerland nga iso ya mantok dot pialan dit lebih ogumu lebih kagayat dot aginawo ontong kono maya diti RTM klik om nagi iti keselimbahan at sukan RTM. Ya, kapisan ang anak tutuang kumadya Justina, hapon si ko tunalihis sa korang o diti sinding antak na tutuang databay na diti Waalaikum salam kumaditi tambalot tako timbul hapon si ko tabinay timbul to katasay makinangaw am tumano diti kasalimbahan na tako matap na ko sinding manta di floral laswin tudukay o kura lantasunong kanaw kinangaw tako.

Amiti sumusot man tadi tabi na Diyos Botilo, kadawiti kapisanangan tatuang taraw minggu, sumuli mamason kumatambalut, Megali Julita Margaret Lucia Doyo, Maria Juhan, Josie Mindong, Florita Kina Jill, Inay Rose Sugud, Inay Emilia Ida Sandakan, tensana na iti kingaran egisom.z, may ang pepasan, kalansanan at ang lidas na dangay taririmo, poros dusun na sanang kopyo iso na hiti pamagunan ka di Joseph Batilo di tipo si ko amo agin ako madatapi na Joseph Batilo sining na sumusot dito tapi na ikumanta di Pita Ginsu alaya sa Pita Hosia muli kampung bongaleo kanaw kinangatakaw.

Kaya kapi sa nga natutuwang kumariti tambalot at ako Johnny Upin karariti siwat-siwat to ko po mamason no kumadiyagang kay madang si Koyok Men Petrus Emilia Gom Johnny Linog Sabin Saginday Demisatur Nagi kumadilon di ingang George Gimbun Majakong Majuna Asinto Mid Pinantaw Jalina Hid Kota Marudio Nagi kumari Tampulan Yubug Bontoy Tamparuli Thomas Idtuanan Yakiti Rigid Talipok Julita Judith Yanggun Gandarong Bagang Sagi Helen ni dinanam ren kudingking itawaw am tensanan no aditi DJ Sabah FM kariti alansan aladas nadangai tapi pebasan mantadahai mikoruhang John Yupin dua di lirni Erina John apaun si kau dia tapi na John iya kondiu lagas Halang botak na padusun nga kondiw lagas kagiw na po nga karaagayo. Atapot iti nuridi mascot di FIFA World Cup iso na po manta dit mascot na po nga raitan da nuridi haraot iso kondiw lagas. Ya pun siko dia tabinay Charles Loginon kapisanangan tutuang tada minggu kumatan sanan tabalut tapi nai di Facebook kumatan sanan makikinang mga Sabah FM kasaliman boros dusun sadapan iti iosanang kopyo tapi piwabasa ng barakat mantan minamangun kumata kau tan sanan kadi Charles Loginon pon si kau dia tapi nai Charles amu nagi alihuan kumaditi kambalutan tokol adit mamaso dito manod may aditi live or dat Facebook. Kapisan ng ano tatuong kumadiya tabi na Janice sa Jadi Bintang. Karo dito kapisan ng ano tatuong kumatayin sa nankambalutan po intong kapamagunan makinangaw kasalimbahan na dito. Abah, nunuhabar daw kayo tabi piwabasan ka di Janice Jadi Bintang. Lohin Chong, kapisan ng ano tatuong kumadiya Lohin Chong. Batap na ikaw sining na sumusot manta di S. Willy iti piginawaan to dito lumis ka dito kinong hoto ko.

0: Variety. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Tumomboyo kumadraja ompegun.
3: Kazan kumakotulan. Rules of law.
4: Kesopanan ko kesusila. 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia madani.
6: Kongtong jensho. 团结的决心。
7: Sokod.

0: Times Variety. 5 prinsip
1: rukun negara. Pangintapatan Raki Kapuno.
2: Dumomboyo kuma draja ompegun.
3: Kazan kuma kotulan. Rules of law.
4: Kesopanan ko kesusila. 5 prinsip rukun
5: negara. Malaysia madani.
6: Kongtong jensho, huanjie de juesin.
7: Sekarang.

Mindalo mo pon nga ibutumpang rasongoraw ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon nga ibutumpang rasongoraw na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, masikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, buon buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga ibutumpang rasongoraw mindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

5.2 not nay no. Adana di pon don do yo. Mungkin ko zurok payan om hozori ko hies kozo. Ai sana mati suvayo. Itu sa imban bos kada san. Sabah VFM nay kot virasi. Osua utomoy mo.

Kusahimban, boss kadazan, noikot finasi, noikot finasi. Oswaw tamay mo. Idkeningaw na po nga, sisang mapunambaho titik, ISO FM.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kifa ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung, Gahong. Nadungan ko na dati di no. Ako kongaw di abaldi. O gumu ka po ni puan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di, Ahong, kaya ko tay. Aoyo beng suka-suka mokyano kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko, to aw ko on do, minumbul account ko.
1: Vasi na yung Gahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kadohoho maza telepon miya gadi no. Telefona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguin hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: せ Asua Automaima.
1: Tumihong mo si Mempai DJ din Dodge Sabah BFM. Konsohin ba ang boss kadazan? Hoikot! Binasi!
2: Dibay no jam ko nom dong subab it pagunta ko tumlay ko ngabi kopi posyan no dong subab kopi posyan bago miyam pay doid ko sa himban bos kadazan nay kot winasi oswal to mo tadaw bay no ko pada mimo buhaniti ko onom taon dubong ay bu dubong pada monom tadaw ko iso ansa na basi kinaposikan nom pain taon na no dato makuvang do ko posizon kapabago do it tadaw kapabago diti. Tanaw bayan namin pa'y kuna kayo Dennis Primus, gisam jam ko si Zam Dongo Subam. O tahodan tako kumada minamangon, tabi na'y kani to minanak tako na kasipatan bago din na ikot binasi na tanaw bayan, no? Sunung to kataguvang na ano, no? Papangin naman. Napatatapon na paginabo. Tuing ka na'y kaposizan niti na namot na'y pamagunan kamay din. Dahil nombok ko nga pitim po niti tumunda do manapanay da babazan po ang pusta daw bay no? Dahil damin po to'y dahil tindahan nun po to'y napakazan mo'y kaladya ang papatod tanak mo'y sikul kasahimbahan boss kadazan tambahot diyazu pihi diyazu kinongon diyazu daungo subab niti. Daddy, may daaw amanan tapinay ko itimpo na jam ko nam diti paguhi ongo abalit pagu na jam ko nam tong podminit dongo subabitihi san ku jesu miyampay da hozo ngabi magisusut hozo da kadasan kapag ho isa pagangatan man tadi Reyna Milus sagigi sa misampu susutanon kada kamakohodong di Juliana Andreas sa mi El Island Mojilik sa hozo maningkaw kahigkangan da tinan dong subabiti sutanan hozo di na da pongo hozo di Juliana Andreas sa Mayalan Majilik rock and roll kano rock om roll Roger Leon man bos kanazan naikot binasi oswaw tamay mo.

Ano ba yung jam ko na mapalama ng minute doon o subabit pagunta ko nahisan ko ta huhazam ni susu di babay na di itap na ikaw sa nahis sa ginabo muntok na da papatunda da koy nan inano da papapanaw ababasan doon o subabit itay nombo ko na po Kalabay na mempay ko na goy Dennis Primus isam jam ko si Zam doon o subabit Pain ko dati ko sa Van Natavan. Tabi na ko, itinahanan ko na kuminalay ti in RTM nung sumabiti. Ababasi ko sa Van Natavan na mantadid uvang papar. Pain ko po, itino ko sa Van Natavan na tanaw bay no. Dongo subab, minsa sadap, dongo sadap. Kibaba na da umasam, itpipiya kinaisanan asa sa pas o pamagunan ta ko. Ka nagi no, panang minsa sadap habin ako sa kinaisanan sakid tangos miyang pay tinggod ipipia kinaisanan sakid da daw nga sadap miyang pay kinavas da hinasu na po nga tahong panang dupo darja Celsius sa samano na kay katna ingka tasibo da dupang panang tahu darja Celsius Amazon kiva nagi magagadaw ba iti tapi na ikaw nagi asa sa poste ko umasam. Masa do kapayhan iti hansan pamalanan ni Yesu o taunda. Auhud kamay di. O binakasa, itimpo da pamanan teko mamaguno do hinaso da tadaw da tadaw bayno. Yan ako sumantapan, muntok tadaw bayno ko pala mimobuhan iti konom, tadaw ko iso. Iyo kita nagi masa do it website kamay di, kapabalan social, Met Malaysia. Jam ko nam po ng bahong minit. Ikaw na po jam ko nam tong po minit. Kung ako na balit po gun. Kano, wago patiamusan ko, miyampay makinangaw na hozo. Sumusod iti. Kapiso mo wago Stanley, Maing, Eli, Poisol, Omi, Hana. Isok paganakan iti na huminozo. Kapiso mo wago.

Mandil sejoponi tanak moy sikul dari temeneko paguhoy do. Ongo di soa balid pagun kinawa pa di iti kinawa pa haid mo iti hazaw di wita jipani sizabku.

0: Dinasi Aswao tamay mo.
1: Adamay na jam ko onom, tahong apat minit na dida daw nga sabab, id pagunta ko.

0: tilik Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor iho na ponga penong kota Huadan di tonggungan om tangangazan di tika pabalan do pepesogu di tika lalahano om petuduvan di tika Sabah Maju Jaya SMJ di hobi do kibaza. Iho menakadai nagi kozo datuhun ngawi do menaimoh do kapabalan te kopoihan di pintunud. Minabosi Datu Haji GDT dari Pason do pinapatimpun di KPA 2026 di Kota Kinabalu. Pason di sido di nepo ngapin hombus di panakadai mentili doi di vazon mentili Datu Johniston Bangkuai. Aga zo kahansanan di Datu Haji G do kopongozuvan di ho KPA koti hombusda do penoko impon di ti papapabal ngawi om imana kapabalan di tapasi kozo miampai da kapana kaunalan om kawasian doi tei naon tuhun ngawi. Namati ho di pason di presiden do koisan kapabalan Sabah SJE Maria Doksil nebos zo sido do kinobu on tagazo di ti teknologi tapulokis di tinodo doi AI om kapabalan sosial di ti na dadi da vokon havan dahit pamunan kapabalan. Muntok lagi da papatanto ko zo da kapabalan ng kapayahan di paintunod om kivaw da komozon tay lati dahit tuhun ngawi. Ini daw tay sinikap dahit kapabalan miyampay niti digital dahit timpo niti iti kapamauvong nagi da tuhun da mangiho tay papisuvay da kapabalan di totapot om di mamadung. Pahingko po nga katapatan iti kapabalan no o impon o vozuan na tuhun ipapatanto ko so no katumbasan iti tuhun ngawi na itkotinanan iti kapabalan. Abala pa iti nga sumuhimbo mantad Saba VFM ko sa himban Boss Kadasan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Kausinan kiginumod mo nga to si Mongopon ngay mulinggit kasakaday ko gunan do sikul is sipitang. Iti ko kitanan na kapalintan hongkod dahit kapabuan do bogisan malajalan dahit kinaisanan na kamoy. Kausinan to sikap diho pinabos di Huguan Mantili Datu Sri Anwar Ibrahim. Sangyan pinapatimpun do pionitan ko ibutan Sabah Madani it kompleks ko isan ko basanan lunday Sabah it sipitang. Minabos di po paliman sipitang Datu Matbali Musa kausinan di homan ipohombuso masa din upisa upis balajalan uvang sipitang om upis uvang miyampay pisakadazan do bogisan papisamo kapapanay om upis paliman sipitang pibasan miyampay di sontop kogompit dino om papanaw ni do mongiho kozo do onu i onuan kapaguhuanan moy do oguno kozo o kausinan di ho datababasi balajalan no o kotihombus nakano do kapaguhuanan kapaguhuanan diho tu kiguno kozo dahit katundan pogun mipahud panogi doko hizaban iti Malaysia Madani. Balajalan om ekonomi diti tinimungan tuhun Brunei in Sabah oman kozo Taguvango. Iho no kozo o Taguvangon koiso doko pamuanan diti koisan tuhun Brunei Sabah PMBS montok diti timpu bogisan taun 2026 gisom 2028. Minabosi Presiden diho Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif magika kavo ohang di pinatantu do memadampot do hizab diho kampay no maza diti yayasan dang sanak. PMBS diti nga kigiginavo do makyano kousinan kapalintan pogun montok manuidong do iso hinaminon montok kagunan do kaisan diho hongkod da tangangazan kobasan om kobasanan diti tinimungan tuhun Brunei. Minabosis daw diti di kapas daw na tumindapo na pitimungakan tahutaon na insan PMBS bogisan nubongaybud wang panam onam gisam nubongaybud wang panam bahu it kota Kinabalu. Paingampay na gina na uhud na papanaon mamagasat hobiginumu diti sukod kababago na tumanod tay umampay na itkaisan diti kampay na o atag na papatimpun na bogisan kamuhakan kakusazan om konduan. Kakuangan do pakakalaja pangusapan miyaga do dokutul dahit hamin pangusapan ahansan da do ohanan tasisikap hohobi na kozo dahit uvang sokid. Minabos ihugwan mo gizan gagasan rakyat Tambunan Datu Victor Paut kagampit na gikozo o hamin pangusapan Tambunan tu akuangan do pakakalaja id hamin pangusapan. Gisom iditi santab kitalo ngawi na mikot tay umuzud do suvabi o mangandad do ahayd paghuhoy da usapan habina kozo da timpo dia gumutuhon. Otok po boss isino da kapabalan itambunan agazo kansana ni Dato Victor di Tikamontiliano komoy da kano magano hang di tabasi da manguhan ko mahingkangan dino. Songhun kusay ino kosoggu do nohun di mama sa papapanaw tangangasan kololaysan idbabang tambatuon na samanan do napujulan kiniapon di kosubab kaniyab. Tuhun ni Ebner Lasmel, duwang panam apaton, na kita na tuhun ginumuan di kuang abijam katu do ngosubab di koduvota daw na di do minagium o mangumohig SAR kuang hobi do isa titik 2 kilometer mantan kinesanan do nakasago dan natagak o tuhun ni. Tumanod na kopisan bomba o mangungumahig Malaysia JBPM Sabah kiko tumazan na tuhun ni napahus na hinansog vaig ni Mama sa Zia Mimpadu miyampay na kinovangan ni Min Sasadap sa kaniyam. Tinan na tuhun ni Pinoy Magon na pulis na paguhuy na novit na tinimungan bomba minumaguno na pasusuangan o pinatak na pulis montok hang sumusud. Patiamusan o pinggisaman na papabu na mimbul maza na itkapag zuvan na simposium mimbul it pagunsaba. Simposium na kumay na po nga impon na magimobos montok tunuvan kapabago na katundan iti mimbul saba hohobi na kozo na mangimuhay na hobi ginumukamuhakan di kikabahan. Na boss di panikon tinan teknikal om katundan kamuhakan safa Rafael Robert ababazan niyo na po nga manimung na manijol om mamahuda do mamamain bul hahansanon nga binakaisan mimbul dahil uvang iyo na po nga magyum kozo dalahan ni paintanto do papabu do spot do kamoy matadi ho pinapahiyo i Rafai do i na po vihabanan sa Savan Rino nga pisosomo patimpunan do kapadam bahubuhan katu dumonto pihabanan diyo na po nga kapagumpit do dumapadam onam uvang miyampay do mamamain nga bi di kibaw kabahan onwan ko sibatan dahansanon dahil sabah id pihabanan tong muhok id kabansan id pampusan kinungo baguiti tuho da abal pavakason ko sa di Pinobi biosfera kinabatangan o pinggisaman gumampi kinaisanan pasayhi suon o IEM Sabah da tumanud inovasi pen digitalan om IR 4.0 ISO ingka kaniti abal mantad Sabah VFM abal pa diti nga nuhudi Doni Ijom mantad bogizan berita ehwal semasa pinadahin dari bos kadasan di Andrew John Ganino tapi Malaysia Madani kopi vosian.

Pinay ko nga binabay no jam ko onom apat ko padam 2 minute na di do dong suvabid pangunta ko tumiyang boss ko di na da magkinangaw ko di kasayman boss kadazan dong suvab tadaw kay so diti kotohuadan o tadaw bay no ko padamimo buhan diti ko onom taon duwang ibu duwang padam onom pintangan taon tako na day taon diti awa pimanan kamay di taminay pangko po tamay mo na po da pataon na tumaguvang da tikid ta daw o oposisyon diti tanto kiba tingadan sengyan tamay mo tako kotoboy tumaguvang miyampay mo na kotohuod kuma da minamangon nadi day na mo ko na pa dinok pibos yan insan po tapi na yung abdi tango pulokis kasa na mamason maza day WhatsApp maza day TikTok nagi kapabalan social suvay migalitia Facebook Sabah VFM V Good pati amusan ko kapamahisan diti tapi na ko kinakata ko sa di Harry Nianti Rara Beluran sutanan pasan di ina di Sol Dia Sunggiong Sabah VFM kasi man boss kada sanday kot binasi.

Tanda ko na tanaw mo na nahuwad sa son Binondo untuk ko prim apat buhan ko onom mo nikidton. Pinatantulo ka tinanan kay na san son Binondo WHO tanaw diti sa bagi tanda kapamagatangan kumadi mo na nahuwad sa o mpapain kapasto pipi manantun ginumuan ko kamay do guno kapag yun wan za iaw mahig o naging manakadahid o kay na san ginumuan. Muntok taon do vong ay burbong panumanom, kapanandakan na san global diti tampuan ng dapogun Italy di poin hongkod id Rome. Kiturban na panandakan diti da mamagatang di mananahod za, yung pay susundi da manahod, yung pay ahuman san do nununuhusi, muntok manakaday kay dasan di mamaguno. Id Sabah, umay mga kumantilan kay dasan Malaysia KKM, maza unit panimungan za hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE, da magutimpu kempen manahod za, mapanaw id kinizanon ka bazagan tuhun. Muntok kapayahan pengganap, kapasa humazag id blood bangko ta kinabalu, toy hongkod za Malaysia, om kawasan nagi manahod za, muntok sosong muhun i otutunan datakaw.

0: Tapi kalau video bayar jam kau tu nadi dong subabit pengunta kau mereka dinihan tak kau dah itimpu di ti masak nak kau itu pihak banan FIFA World Cup 2026. Oh mentok dah tak ada bayar dah po tini mungan i masa dah mi bentah bah mi haban Ivory Coast Ecuador di jam kau tu dah bayar nadi ti. Dong sebab tinimungan E tinimungan F depan pihatan de Sweden om Tunisia jam ko opod dong sebab tinimungan H depan Spain om Cabo Verde ati suvab de menek ngabi jam ko pedem duvo de tengah sedep de pendong in pogon toko tinimungan F depan pihatan de Netherlands om Japan tadaw bay no itia mamason ako sa iti miyampay do Netherlands nakatumpos na duvo pagun Japan tika Japan duvo nagiatumpos at tinimungan i bay no nagitap na ko Germany Curacao tinimungan di Australia Turkey di Konyam tapi naik mengabi pihak Banandi no hantoi da Australia duvo Turkiye au naka tumpos tikit tadao tapi naik mengabi FIFA World Cup 2026 sebaik kau kepaihan da namut da miya gaditi hamus lagi da gai kepaihan pinggonop in timpu kasaimban toko dari sama VFM iti kasaimban bos kanasan tanto kiva di montudau da mintong da piavanan di tempat ko ngabi e kuma duwang pada tahun tadi pinibayan ti da nazu dai pemegunan tekon okito masal TV FIFA World Cup 2026 pagun ngabi di mina nampuan niti megado Canada Mexico tapi naik ko paling ko po tumiyak mo sa kasayman boss kadazan makinaw to ko the Jose di Petrus Martin niya pa di neck tudol hinugu misun hisun tatahin ko na titi kinaw to ko
1: kisa pa ni hinugu na may

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Dabay no jam ko tu o pa na miso minute dong o subabid pagunta ko. Sa savan sa pamungunan ay FIFA duwang ibu dong po ng onom tapos ko nga bi pinapakita da kapakasan na German minangaha da Curacao tu tumpos na husayan da isa na po kempen sa saban sa penggunaan FIFA duwang ibu duwang pada monom na hantoy in Houston di kaniab tadaw minggu kapada mapat buwan iti miampay do mamamain ngabi o mono na kodong naikot na naikot na kaza da nakakita da alti nangasan di na Jesus naging dati tap na ikaw sangon man tadi na da minintong da pinihabanan diti sangyan tinimungan na kamoy minangaha diti at tinimungan kababago Curacao miyampay na tumpasan da tu tumpos iso na tumpos da huminusi teko na tumpos da pinihabanan id tinimungan i German Curacao. Montok diti Kai Havertz naman tad German pinapatumpos the goal kumatu da tinimungan di sido kahit piyabanan da sasavan sa pamagunan FIFA 2006 mini bontoh teko huminavan da tinimungan Curacao i Stadium Houston Houston, Texas di kaniyab o pa naman patbuhan niti ko onom kinahantasan tagazo da itimpo diti pinapatumpos da tu om na husyan na iso piyamanan tinimungan i kinahantasan kumo iso da bantugan ingapat dino masa da piyamanan pagukaban da sasaban sa pagunan FIFA itimpo o pa naman nufotown pinapatiambus da rekod kahantasan diho kuma da opod piyamanan misusun. Jadi ti abal tadi bo takuli bo ko kamay na sasaban sa pamagunan FIFA duwang ibu duwang pedam onom ikon ni abdip na ko German minangaha da Curacao tumpas tu na husian da isa no po tumiyamos na ito kasayman bo skadazan kinakot ako sa di January si Paji bunga ko id kaposizan ko

Tangkahmai ka tapne ko ngabi di hanale Anabal Swimming. Ay ka tapo jam ko tu taong pad minit dong sebab ko ngoko dan uzudan hozo no tipi ton si vahu nga padan om su tenon ton si zama padan do jam ko vahu dong sebab dadi om mama teko hozo ba dan no hud mentok dino. Tata kibamuot DJ Ihozo Iziaw na bunga Om Savokuka Ditino isay do Hozo di ka Hozo di January Sipaji Hozo kababago di sino Dia tapi nai imasyarer Masa da TikTok munuot do isay do Hozo di Hozo di January Sipaji Sopan ko bago ko paihan pihi ko da papahumbus da tadaw baino kokomoy da FIFA World Cup duwang ibu duwang padam onam tabnay ko ngabi na ba da German minangaha da minanumpos ba da pipia tumpos kumina da tinimungan kurakaw tiat ini mungkin German kata guvang da piavanan miampai Ivory Coast penghui da mibontoh da miampai Ecuador ini mungkin niti papatantu da dimpoton da kahantoy da sesavan sama penggunaan FIFA 2026 masag teka maso da minggisom da menanduhi ngan tapasik da nasatan sama penggunaan sengian da nahasaan teko au avasi on nasib kamay di sengian do naidu na kodong at komungan tinimungan diti do manigog day tugan kaiso do i ditaon duvang ibu padam bahu om duvang ibu duvang padam duvo au nahantoy do German do minanak vaza do masa do piyavanan nasatan sa pamugunan manta do nakabuntut do ka sa pamugunan kumaapat Om Tovino diho Nyampai da Brazil di tahun 2004 Tinimungan German nakahantoy da timna guvang da havan diti da itinimpunan di antok minibonto nyampai pogun tonini nakosa da nakosung kumina da isasaban sa pamugunan FIFA 2026 Kiva ko si Batanda German niti do kopopatumpos hobi ginumu tumpos do sapalo timpu kaiso so pama do id pamupusan diho di ausong kuo avasi niti nangangasan do timpu pihabanan do pipio ko si Batan di tabasi kozo nung au gunoon do tabavasi paghuhuy do pakito tangasan di hobi vinakas di antak timpu mundong ka gano ko paihan diti paindida ko zo tapi naik ko ngabi tinimungan do mimbul sasaban sa pamugunan FIFA 2026 German mini bonto om minagaha do kurakaw tu tumpos na husian do iso na po di ko niyap tapi naik ko tapi ang boss na kasaimban boss kadazan Kinakot ko zo di Masentius Mac Majay ngami Ben Givinu Pangkis Kihoy.

0: Soy man, vos kadazan. Noi kot vinasi o suwa o tomoy mo.
1: Tepilai ko nga bi, ang timpunan ko o hozo no tip di ton vahong apadan. Tantu da kahahangad ko sa iti. Diba di nakongo da intimpu di no amumuhok padati. Ho, bay no. Niya ka na gwa diti. Ining gagazo da antak timpu di no nakongo ngaw na nga bi da hozo de mega diti. May kot binasi. Sa kukwang na kozo da ousapan timpu kahahangad. Magawit kahangadan timpu di taon bahong apadan. Maza da kahangan hozo no tip di taon bahong apadan. Kapag humanta di Alesius Modulis ula-ula. Sutanon hozo di Lorina inging hosokon hosoko sinduo ginavo. Hozo di Roger Alum ginavo no. Bah, kinungot ako, hozo di ti.

Binay ko nga bi pati amusan ko miyang pay hozo sumusu diti. Pay ako nang ko da hozo di Steven Masilba kao ni ko da sumusu diti. Pay ko zao sumangano diyaw. Opinion ni kaza de antak taon kayong pusan taon baho nga padan. So, kupada hozo diti sangyan panakan hozo tadaw minggu. Teka tadaw kotahu. Iho na ipakyo nizan kaza da makikinangaw. Do mana panay ngavi do ko sa imbahan boss kada Zanzo Rafael Manuel Hombigil Juliana Andreas itong tiyagak Julita Stanis ibagas president do council uvang pinampang dahi ay donggongon kakadazan donggongon i gunahing Francis Chong pengkalajak kahadit paghu pada RTM lagi ang kinovangan ng yabi na subay iti hazo di Steven Masil paing kwa zao sumanganu diaw kinotakaw